Kawag akong nag, maging ako kinaku. Kawag akong nag, maging ako kinaku.